tanda lama nebelasa sempo pinang lako tanda radatai bojang besai tekba jalai sa nentang sa duwayo.